0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Sa mga oras na ito, as of 7:59, ay wala pa rin. Hindi pa rin dumadating si dating House Speaker at Representative Martin Romualdez. At nakaabang pa rin tayo dito sa labas ng New Quezon City Jail kasama yung ilang mga kapwa nating mamamahayag para nga doon sa pagdating at paglilipat dito kay Romualdez. Pero kung anong oras na dadalhin dito, Alvin, ang sabi lang sa atin ng BJMP ay any time of the day. Ang paglilipat sa dating leader ng Kamara ay kasunod ng pahayag ng mga doktor ng UPPGH na pwede nang i-discharge sa ospital at pwede nang i-commit dito sa QC Jail si Romualdez. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson Jail Superintendent Jerex Bustinera, gaya ng ilang mga akusado na na-commit dito, dadaan